0: Chikahpuni chanimpuni reconocikunanchis, ajá, manaya igual chukanchis, ajá, monasco turaiñene, la igualdad de los sexos, se estimado la igualdad, la esposa es de igual importante en el plan divina. Monasca uyarejniku warmeka kamaska karipak chaninimpi Dios planta cheita churarkan jinaka kaska monasca torainyanyay. Ajá, jinaka manaya karipakpas usakunayampakchu aswampas warmepakpas jinaka monasca torainyanyay riki tapuikunan imaynatacha sintin imaynacha paypaj hina tupus kallachu. A ver, ninchis canceriki runa quinza clase warmipas wakin ardiente wakinta tibio wakin kachiripas kan ajna munasqa turay ñañay chayqa chaykunaman tapuikunakuspa ninchisña riki manasqa uyarejniku sitaj ardiente kanki hujnikitaj tibiolla Señor Dios tayan valikuy tibio kanaykipaj o mana ardiente alinchu kanman riki mana kuerponchisqa chay hinapaj ajnallapajchu riki manasqa turay ñañay warmitaqa kuyapayana warmiqa imaynatay qariq sintikun uriki warmiqa manasqa ñañaykuna turaykuna manan cualquiera ojitochu asumpas aychayoq tuñuyoq yawarniyoq imaynan qanpas kanki hina ichataqchus qan kuchurukuwaq imallakitapas makikita uchakikita heredarukuwaq yawar lluqsin manan sanuchallachu kanki aswampas riki kuyayta riki chay partita hampipayanki kuydanki munasqa turay ñañay llapa llapa warmitaqmi munasqa uyarejniku ari Dios ninchis ajnata churasqa periodo chayamun chayqa chayamun chaypas manallapuni yanqallaqa kay yawarqa kanchu aswampas kay yawarqa cambiakushan lluqsinan kan limpiakunan kan chay pachaqa siemprepuni warmiq cuerpunqa sinchi sasata nanayta kuyayta sintin munasqa uyarejniku turaykuna. Munasqa uyarejnillay. Ajá. Pensanki esposuqa tukuy tiempo zapaquilla esposamanta no lluqsiqtaq natural la natural ninkia natural ya hinaqa manay ajnallachu nanayniyuqa chayqa munasqa turay ñañay manaya ajnachallachu chayraykuya kuydaykuna kayrayku a ver cuerpunqa warmiqa maypachichus yawarpi kashan chayqa ari kuyaychatan sintikun chiripas chirinmi manan kay cuerpo ajnallachu munasqa turay ñañay chaymi chaykunapi kuydanakuna mana unuwanpas kumunta mayrunachu imaynan riki hospitalkunapipas riki unuwan kuturun mayirparinku riki chay hinachu sitaqchus chay hinakunata mayirparinki chay pachaqa kay unqukunninpi periodonpi kashaqtin hinaqa cuerpunmi llapan kicharayasqa kashan hinaspan unutapas chuparparinraq cuerpo hinaspan chaykuna qipa p'unchawmanqa payayaqtinqa kaykuna nanayta unquchita qallarin munasqa uyarejniku. hiniyamunas ka turay niya niya ay. Kausa siya tang turay Señor Dios ng chispa muna inimpi churi kita ong kukong kausa siya tarunata hinaka may pinchay wawa formako warmiping riki may pin formako nang chay pin formako hinaka manang warmika riki ni hibicho ni rumicho ni no sé, ima material ko na tatak ni sumampas chay chu asun ka kiki ay chamanti yawar ni manda yawar ni wami formako hinaspang ari munas katuray nga niya wawanya nasimun chay pasriki debil kapon ahna kariki mana uno kono mamus mayliru nacho ni haywa kachichi nacho ni puri kachichi nacho munas katuray nga niya sumakta chay punchauta atindikun ki kay simanata chay ka kali kali kapusun ki munas katuray nga niya turayay makay kung kirakta chay re ay ay ay ay karak makakun uyari mo siyang ko eh. Walmita makay kong yawar tekta ima. Chere, manacho sungkoy ki ating chuchay hinata esposay kita makarunay kipak. Amaya.
1: Kanto tiyo? Estoy preguntando. Kanto está?
0: Chay meturayay ñañalay kuna chay kawsay ninchista sumakta apananchis ahnaka aliyan kanka munasqa uyarik niku hujo wena kuchata uyarik kani manan warmipaka sutin kanchu documento ikuna wasi documento ikunapi alpa documento ikunapi chay menini imay kipas kampak kan jumanan nispa nini. I wawang askata apachimus kan re. Wawata atindis kan re. Pahita pas atindis kan re. Manachu balur niyo. Munaska uyarek niko. Kay hina sufri chinapak warmikas ka. Kay ta ahnata pasar ka niyaw pakka. Kunari kunangka munaska turay nene. Manan piwar mitapas imatapas niruwakcho. Manang manaling manta kawayuruwakcho. Manang makaruwakcho. Manang manaling kunata niruwakcho. Asungka leika mo warmi pahinang paway chaya warmi ka. Imata niruskapas tirar kong. Chanimpi ka shaktimpas, mana chanimpi ka shaktimpas, hinaspang kiharkamun yasta karshilman eskata. Kulkin wami rona librakus paka librakun, mana ta kulkin kanji cheka. Karshilman ya tiray kubriki cheka, pagananchari ki kulki, estado mampas hinayatak, ari warmi mampas riki. Chay hinakunan susidin chaymi cuida kuywan kausanan chispas que jalga con ataca Señor Dios ninchisca churapas canchis kausanan chispas sumak sumakta Dios ta kasukushpa chanin chaynakushpa tapu ikunakushpa rima ikunakushpa hampina ikukushpa munasca turay ñañay kausanan chispas ajá. Karitapas manasca turay ñañay, karipas haykume, karikas papas manasca niñaykuna, hinaka nukanchispaj payka llankamashallantaj wakin warmin kanchis, riki wawallata uywakunchis mana imatapas ruwanchis wawayuk kaspapas, karillata qawalayanchis mana yanapanchischu, chayqa imataj alcanzawasonchispas. Mana mi hiusqapas llank'amuraqmi valorananchismi esposonchista uywaqninchista munasqa uyariqniku hinaqa gracias Señor Dios ninchisman uraqa ripuynikunmi munasqa turay ñañay gracias paqarin tutamanta astawan qawpasunchis munasqa uyariqniku Señor Dios ninchis bendicikusunkichis kay Dios ninchispa sumaq suminkunata uyarikusqanchismanta gracias munasqa turay ñañay.

Ari sape martes ni enjena riki no kawan tari riku sianchis pitak mait kumpanya ikamos un kichis kei puncha y pediki sape martes ni enjena ya no kawan katu pari sianchis riki nyanya kichis hermana ikunapa Hina ya taktura ikuna pah kadiki panakich marilu sencia de fokori yari sapa martes ni hina diusinchis munakting kadiki tu parikusianchis gracias diusinchis mangkachung kausaita kuikuanchis diusinchis munakting ka permitikting ka gip unchay pips tu parinchis rakhia nyanyay turay gracias kausainchis manta kachung may hina runa masinchis kuna mananya gip unchay manchaya rin kunyacho diki Pero no kanchis kariki, disinchis mo na harak permitin, harak riki chay ka tuparin chis rakiya mama, manapas siya riki. Raksa na kanchis yo personalmente mama, pero napay kamuy ki kanta po ni mama, uyarikus kahikimanta, gracias mama, kanta po ni papa napay kamuy ki tukuy

Kahinatan kay sumak takikipas, takikamong Diyos tayo tanchis pa sumak siming, kay sumak punchaypi, kay sumak tutamantampi, personay kipas.

Onyiri kuite munajian chimana kancho mailaucha pips kancheicha. Pero lan tuchalla bikakushian chimunaichata. Lan kakuininchis bimama atpapanchis parsaminchainin de chaskikushianchis. Ari mun milleita nyariki nisoman besina akira musharan koranchikuna. Uywanchikuna pas tuliera musharan kunyan uywachanchikuna kunanka pokorimun kakucha. Kovilan chispas monet somart miskita mihurukunan chispa. Wirei wirei kang kun animal chanchikunaka. Anata monet que suma tarde horas piña panaita wa okay na payamuiki. May kastaikipi, may piaka kusianki. Hatung yakta ukupichu, huchu yakta ukupichu. Orko punta piche ultimo wasichap tiagok subat panay wa okay kapuasyan kipas. Chay kamami chay amushani ya, chay lao tiyastay kimami chay aramoni. Que radio vida kukulanta panay pahrike programasyon. Kokal pancha kacho mama, ya panch monay tsumakta papanchista servikuspa purikonanchispa. Maikas panchis pinkasyan papanchispa presencia. Mana ima lugar ya puskang manchu mana papanchispa kaikuskanka. Pay mikasyan tukuy lugar be. Mana yaktalay kipichu, mana yaktalay pichu. Papanchis